tatibo ongusa sanga le usama kosa anumuna siseau ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ongusa sanga ne sama kosa Nikasoo

tatibo ongusa sanga le usama kosa anumuna siseau ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa tanga tanga ongusa sanga ne sama kosa.